0: képp ku bëgg a topp yàlla te amul ay teggin du am mukk lam bëgg.
1: Sëriñ Touba nee na teggin mooy alal ji gën a am solo ci àdduna ak àllaaxira te mooy li gën ci li nit mën a damoo. Sëriñ Touba nee na dee yërëm képp ku la féete ndaw te dee ko digal foo toll lu koy jariñ te di ko teg ci yoonu njub. Sëriñ Touba nee na na nga wormaal képp ku la mag donte dara niru ku xeebu te ñàkk solo. Sëriñ Touba nee na waroo yaakaar mukk ne nit ñi dañu laa war a wormaal ba ku ko deful mu naqari la. Sëriñ Touba nee na na ngay seet foo toll li la war sa digganteeg nit ñi te bañ di seet li war nit ñi ci yow. Sëriñ Touba nee na na ngay jëflanteeg nit ñi ni nga bëggoon nit ñi di ko jëflanteeg yow, loo bañ ku la ko def bu ko def keneen. Sëriñ Touba nee na del sàmmanteeg ak yi sunu borom doxale sa digganteeg mbindeefam yi ngir jëmmi yàlla. Sëriñ Touba nee na bàyyil foo toll di fo ak di ree ak di yëngu-yëngu gu amul njariñ. Sëriñ Touba nee na saa yoo nekkee ci biir mbooloo na ngay sàmm bu baax te néewal say wax te ànd ak dal soo bëggee njariñ. Sëriñ Touba nee na saa yu la mag waxee lu mu la wër la wax na nga ko muñ, saa su defee njuumte ci sa kanam na nga ko suturaal. Sëriñ Touba nee na képp koo xam ne yitteem jëpp mi ngi ko jeme ci bànneexu lekk ak bànneexu sëy na xam ne mi ngi ci yoonu alkande ak yeddeel. Sëriñ Touba nee na na ngay moytu bu baax xir gu ëpp ak bëgg lekk ndax ñooy ndeyu safaan yépp. Sëriñ Touba nee na saa yoo déggee ku la mag di sàkku dara na nga farlu ci defal ko la muy sàkku. Sëriñ Touba nee na bu kenn ñëw ci yow di sàkku loo ko mën a defal nga bañ ko koo defal. Sëriñ Touba nee na bul werenteeg nit ba wax ko dangay fen wala li nga wax du dëgg wala yeneen wax yu ñàkk kersa. Sëriñ Touba nee na saa yooy wax ak nit ba mu wax loo xamul na nga nangu waxam te bañ koo weddi, loolu mooy mandute. Sëriñ Touba nee na kersa mooy mbokkum diine ndax fépp fu kersa jeex diine it dafay jeex. Sëriñ Touba nee na saa soo dajeeg sa mbokkum jullit nuyu ko ci anam gu rafet, su la njëkkee nuyu fay ko ci fayin wu rafet. Sëriñ Touba nee na saa yooy waaj a dugg ci kër wala nég boo moomul na nga yëglu ba ñu jox la ndigal ngay soog a dugg. Sëriñ Touba nee na bul dugg mukk ci néegu jàmbur di sànni say bët fu nekk ndax mën nga faa gis lu nu doon suturaal te bañ kenn gis ko. Sëriñ Touba nee na sooy wut xarit na nga moytu ku amul xel, ku iñaan wala ku topp ba kanam. Sëriñ Touba nee na képp ku bëgg am tawféexu àdduna ak àllaaxira na moytu tayeel ak bàyyandiku. Sëriñ Touba nee na xamal ne ci coono bu bari ak farlu ngay jaar ba mën a am tedd nga ak raw sak maas. Sëriñ Touba nee na saa su nit ku soxla sàkkoo dara ci yow na nga farlu ci jox ko li muy sàkku soo ko mënee. Sëriñ Touba nee na bul nay mukk ci alali àdduna ji ngay dem bàyyi fi ngir loolu dalay yóbbe gàcce ëllëg. Sëriñ Touba nee na nit ku nay day sori yàlla, nit ñi bañ ko te noonu lay soree àjjana te jege safara. Sëriñ Touba nee na na nga doon nit ku tabe te bañ a nay ci alali àdduna ji nga xam ne faw nga dem bàyyi ko fi. Sëriñ Touba nee na bul naqarlu mukk gan gu la seet si te xamal ne yàgg-yàgg day dellu këram. Sëriñ Touba nee na bul toog mukk benn bés boo sàkkuwul xam-xam te loo xam na nga farlu ba jëf ko
0: ci jëm yalla
1: serigne touba neena bul bok mukk ñi saggan di yeexa sakku xam xam ba yittey aduna dablen serigne touba neena bul saggane mukk sakku xam xam ndax yittey aduna yi duñu jeex te dañu genné nit ci yoonu ñub serigne touba neena bul saggane mukk sakku xam xam ndax de da fay bété te li ëpp day fekk nit ci yittey aduna serigne touba neena sa yo nekké ak sa serigne de ko warmal te baña topando niti jamono ji serigne touba neena xarit deug moy ki nga xamné sa su tiss dalé ci sa kaw mu taxaw tém ci jappalé la serigne touba neena na nga nopi sa yo xamul lo wara tontu ndax amna wax yo xamné nopi rek kay sen tontu serigne touba neena sa yu nit jorto ci yow lo deful ngir ñak la xam bul wérante ak mom té del saxo nopi
0: serigne touba neena ben way kat neena leg leg ma rombu nit muy wax ci man lu ñaaw su ko défé ma baña am soxla ci la muy wax té wi sama yoon
1: serigne touba neena ki yees ci nit ñi moy ki dello saga ku ko saga serigne touba neena kep ku wormal nit ñi dinañu ko wormal kep ku tegul fenn nit ñi kenn du ko tek fenn serigne touba neena na ngeen deggu ndax yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam neena ma ngi leen di denk deggu ndax deggo leen di yobbu ci ak mbax te mbaxal leen di yobbu aljana serigne touba neena del wax ak ñepp ci dal ak jamm niko nit ñu bax ñi te ragne di defé serigne touba neena kip choono ak farlu nga mëna jaar ba def lu am solo kon kep ku bëgg laq daraaje yu kawé na jaay ay nelawam jënde ko jaamu yalla serigne touba neena del téru gan ki mbékté te ubbil ko sa kanam ndax ubbil gan sa kanam mo gëna neex ci mom teranga bu mu mëna doon serigne touba neena ni ndox di nandale suuf la xam xam di dundale xol serigne touba neena bul gawa tay ci li ngay sakku ndax yagga jaar dana tax buum mëna dag pindup ten serigne touba neena kep ku farlu te am pastef man na ag ci daraaje ju nek man na am lu nek serigne touba neena waref la ci julit bu nek mu boole jaamu yalla niko fiq diglé ak di setal xolam niko tasawuf diglé serigne touba neena xam xam mo fété kaw jëf ndax jëf du bax ju fek tegul ci xam xam waye nak xam xam bala am jëriñ borom da koy jëfé serigne touba neena wër li yépp mëna aggalé jambi ci yalla kon bu ci diinga ben bu ci xé ben serigne touba neena soufi yu dëgg moy borom xam xam buy jëfé xam xamam té bañ di moy yalla ci dara té lepp jëm yalla rek tax serigne touba neena jihad digënti jihad yi moy fexé ba sa xel du jëm ci leneen lu neexul yalla serigne touba neena kuy sakku mbir te farlu ca dana ko am kuy feug buntu te baña tay dana ñu ko serigne touba neena ku xexul ak banexu bakkanam du mëna am ngeureumal boromam serigne touba neena ludul deug day nax say serigne touba neena deug rek kay mujju ndax ludul deug lu mu siiw siiw ak lu mu kawé kawé
2: té mujju haasi ta'lif nazamahu batima samba jigal fi hayati cheikh serigne morbay sisse radiyallahu anhu wa nafa'ana bihi amin a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima bismillahi ma ngi tamle wax di tuddu bur bu mag bi anguram sax bismillahi ma ngi tamle wax di tuddu bur bu mag anguram sax julli ci khairul khalqi may soppem ba wali ta sant nak cheikh bamba teel na yalla doti mbolem xiwal ci xetu mustafa yu far len jegal gannaaw julli ak cyant gi li indi mal la xam la la war nga def ko lolu may la fatali ko ak fatali sa kem katan warna ma war samay morom lu atan serigne mamar mbay ci ite lay waxtane lama ci xam ta bul ni waji waane mo dambe mbolem xeti bari yep lu bax waxal jefam ya dañ na fep donu na batin jef na batin tekca moy fagutef gu fagu mustawati kanna barama jorni na ko njase moy way juram wa de kafe sise ma wax la jebuluk barama njuru bel nga xamni mor mbay boba lañ ko fagul bamu ñewé fekk serign bi ndiarem cheikh bamba na ko deg na ñing la yem ci alquran sang man ko ak mokal ko munako waaw serign bi na taril mako mu daldi dal baqara jëm ci nasi ba ca fajar muy jinate ka nasi ba magale munako man gi worna waye demal yaxal ko andi siwna abdir bu gatt gor ga bindu kamil andil ko saykhu bamba moy mbeur kamil cheikh bamba se tere banako wona fedeli man gam ko waxon ni worna dal ni ko njaase man nga lol kamil bi fa gub danam ni waye may borom bi manafihul qur'ani wal hadisi bur yalla joxna mako njaase sise dal ni barama so bindanab kamil lan modi yol ba bam waxe bagal munasalatu dirhamin ci ngordu mom la ko da xeyma serigne bay fardu mu daldi koy yabal ci samba job sam bindu kayit tofal ci ban ba mo xam bind ci bir kayit wayaw borom sam nga teral ma jëm joju lo am ba mu deme ma samba yer letter ba tap ko ci dannam ba ni ki borom ba yekati ñettu lim bu nek ti emer ci ngurdu jox barama lolu mo woor delo ko nak kamil bana ko yobul mbindum serigne touba mi mom lay magal bam delu se njur bel xibar ko bamba munako mom gi lolou moy batin ba fofé la njaase jibulo ci ban ba cheikh ban ba jox ko yol ba ak batin ba dal ni ko jangal qur'an ak jangale sab cer la yow barama de ko xamle tafaw dang ci jariño ak di jariñe lo bëgg def def ko ci dal koy soñ serigne mamar ne may juñu cheikh bamba gam doon joxagne bu yagg may borom ba jariñu ga ak jariña ga ak barkel ga ban ba ko wax bu yagg moy juñjam ga fatali ko ak fatali sa akam katan warna ma war samay morom lu atan faslun fi bidayati khidmatihi bil qur'anil karim serigne mamar mbay tambalib la geeyam yew la xasaay ga dal di roy ci bayam gam gari jaal ye jitu gam cheikh bamba layar di dox doxine wa ak pass pass ba boole way ak fit ak taxaw ci deug sax ci jubak doy lo ak digel der keng gis na lu nek dañ na it lu nek deg lu nek xam na it lu nek waye du ti it du reut du jaxay jaxle ken du ko xixan yalla dal la faale nabatukum man halakadin bada li qabla an araridan muabada Cheikh Bamba ne njariñ du jitu ciono ku sonu nak jariñu lolu werna mu daldi tambule doxal daram ja di jangale kay yare ci sun waja njel ben ga nak sayir ta newna dole batin ba nak disna ta am nak jagle dara ja nak barkel ga mom la dore ndax ñafa genné ñepp kaang di foré yoonu murid yi wepp ak julit yi ñepp ko doy lo won ci sen jabooti ndawlu fa ñew abdir nga bindu kamil boole yar ak jikko yu bax tay selal mota serigne abdul latif ci lappe cheikh balla paté ci la fañ doon jappé ci buntu keur maam saykh wa fe mbacké waxtu timis aw koor la mako fekke cheikh balla paté laaj ko aw ji sinam daara serigne mor mbay ja aw janginam namu debé janginu daara sangam serigne ba daldi tontu lay xalaatam def ni ko fab sa dom de yobbu keur mor mo baña jang dara tok fab dir moma gënal yobbu ko dara jojja bam wat alquran moy jawab ja xamna yarak ak telu bi ak ay jikko lata mu motax jojja wax mu wax ko bad ga dog dara je ci u ci rew mi jangu barir tay waxi bamba mbeur mi bawal ka jor la fa dalay beselum ñepp di walwali ku ñew ni malum kergu mu don ci rew mi tay gog diine murid la mba khadir la mba tijani bolo nga fay bawo di ñew di jang ci ku ñew ba delu ñang fa bayyi daw ci barana kuñ na fi borom xam xam la dafa la jange bañuna alim la barana fi serign su tok ci barke jaar nañ fa yeur fa qablahu sen barke barana yit ci rew mi tay ñuy xexu fa lañu jange ba'dahu lañ xexu barana ñuy commerce tay duñ jexal akom de affaire yu affaire ba gi jël al wayñ da jange mang fa reful ak xaji sufiya barke xamna yegul fo dem arok ba amerik ci rew ya gis na fa jaar bok ci ñay tanef ya don modu yoy kang lañu tek ci foré tontu masala duñ ca laaj ay téré barana ñun ci daara ji lañ jaaré jang ba mokal yeur fa yit ay téré newon na mom ñaan na boromam yalla ci barké cheikh bamba satu mambala kep ku jaar ci daara ji ba genn ñay say morom doto ca ñetan kenn fataliko fatalisa kem katan warna ma war samay morom lun atan faslun fi uslubi ta'limihi amon na ay jangale ket ken fure yu man la geey ba lol te dewuñ dore am kan yu koy bindal khasaay dem ya agit yeneeni tere ak mushaf ya wuton na it wude yu aw dolam ya ak tere ñaan ya ak jeffrey kamil ya señ samsu njaay ca pari njaay ca jorga ragal na yalla kan la am nay dong am na ngeeram ca cierno may yaakar ja ak ma du fay fetto ma don jeewriñ ja nonna ma daaray mor ja nek njurbel moy ndey mbollem daara yam fa nekkal budon garab dat ba mo sax fofa fu daara nek ciarba mo tim fofa joxna ko fofa mbaxanam ciuri ciara ak ñaari temer goga gor xamna dara kerek serign ahmed su goy sa sede mom gor ga jangal nako amna firnde ba bis ba delu sele gor ga faatu tabina al janna mbiram dulatu fataliko fatalisa kem katan warna ma war samay morom lun atan faslun fi ijtihadihi kunu me won la geey la musta wati di noplo kay dalu musta dacci musuta neenal dara fi lawqati waqtu mu ñew mu duy ko fil khairati dana la geey ñetti la geey yu bokul ci jenn jëmam jate lolu yombul yisa nga deg muy tariikha sa'id di top alquran modi habit waqta o mbaatari alquranam di topay khasida mbatay ñanam waqsaho mbatari alquranam di topay khasida mbatay ñanam boole jeufante nit ñi lam leen warlu ci seeni aajo ko katal ta dallu sayu xeye ñay bekk ñom lay topal tek ci borom kamil ya moy ña mokal waana ñakoy bidal khasaidam ya sog leena topal tay wax ak ganam ya ci ni la dan yandu ba ñepi teud musur ne kontine basu ci sedd ndax neena dox aka taxaw do ab dox dox kay taxaw bokku ci li la daan wax ne bis dama ilegey di xol montar bi ba ñaari waxtu mané ñoon ci lal bi bama joge mu dem ci ñenti waxtu rawama ñaari waxtu dal may jitu ma dal ni montar rek mo wax deug dox kay taxaw bokku ci li di deug doku taw lu tuti tut ñu raw la amana ko rawone tam fardabla ku degaron tawayla amna fulla cialamu nek amu fit jambar la fataliko fatalisa kem katan warna ma war samay morom lun atan faslun fi iqbalin nas ilayhi amon nayit ijaba ñeppa da ñew fu nek nit ba wo fa melni aw xew boole na ñattu gan ci ben yor yor yoy boole len jafena yalla moy bur Cheikh Abdullah moy kafa jek reysi ba genn mamala ji Abdouaksi ni tuti cierno muntaka talaksi barakallahu yile gan fuñ xeyti mbolam tariikha yak yeneeni diine ñepp fa daan ñew jojja way du ciune ñu siñu ñepp ñay way ak ñay lambu ak ñay rawante ñepp daanañ yambu sofa dugan wandel sa bet fasal ba ko masdi deg dang fa gis na tal ba kero ba Cheikh Tidiane ñewé fa kër ga laaj ko soley portale yi jublom ga muna ko nit ku nekk am naf soppem bëgg ku ñew dana fa fekk wayam jarñu ga ak jarña ga ak barkel ga ban ba ko wax bu yagg moy junjam ga fatali ko fatali sa akam katan warna ma war samay morom lun attan faslun fi ijabati da'watihi ma wax la nak tuti ci nam da ñaane rawna wilaya rawna sañ sañ maani lamuy faja ajo nga won ci nobba mba xel ma mba lamñ wo mba te xol ba mba ali tol way la mba waxtu am la lu mu ci doon bu dooni bal kartus la temer nit aksi ku nek sa ajo te bokki wuñ ay ajo deggal waju mu daldi bindub aya boole len ko duggal ci soxlay ñepp boolem fajj ko lum jëkë jot mu diw keuyit mbab téré wala ci waxtaan melni sax kuy mboré daana ci fajj ay aajo tollu way la te mo fa tollu moju bok bur yalla amna ku ñew bis diko ñaan lo soxna monsieur madame la waxta téewul amna amna jigeen ñuy ñaan lu ay borom kër mu dal ni talal leen ci wër wi ngeen jar cheikh mbake ak seigne modou mom la ñaané cheikh bayu gor ak cheikh matti jani ni tek ci seen loxo ni len jog len dem ci wéro ñepp sey ki jarna gem am ñaar ñew na ko dañoo bëggante te suñu way jur yi dañoo bañante seen ñaari la fi ser la daldi faste daldi ni len dogna da ngeen takante gisna jigeen ñew na ko man sey nay at tewuma doom xamna ni lema magat muna ko fal sa jaade be rayo ko nalal sa biir legi nga am ba boot ko Cheikh Fallou moma ko joxon barkelu fatal ci bir ambu di jur basatlu abdir mu ñew fa na ko jël na wer mu na ko gor la to fa ya nga ne yeur nit da na ñew tawat faju ba jeexal mu jox la kaasu kafe na la nanal nga dal di nan mu ne la jeex na wer nga tawat ja ken doot la wax mba feex nga nit da na ñew wanen beugat ye muuru boole ca dem peñ geet ya las mu muuru mu dal ni cheikh ibrafal jurom yar tafleel ko geut ye wer bu len ko xer yar mu dal ni cheikh ibrafal jurom yar tafleel ko geut ye wer bu len ko xel yar ijaba mom amu ci won am nawle fi kulli fannin moy borom ak jagle waxna ni pes mba njanete ak awsaga dana ci fajj ay ajo li dik ag ndax neena ñaan ya rab ho boromam kum meunta fajj saajo do gis jëmmam jariñu gaak jariña gaak barkel ga ban ba ko wax bu yagg moy junjam ga fatali ko fatali sa kam katan warna ma war samay morom lun atan faslun fi wilayatihi kam karama la ta xamna khaybu kam wilaya la ta dawul salbu amon na bi cheikh salim mbake ñew fa nekuk serigne abdullah khalifa muni ko jakk ni ko yaadi koka koka di yawute wulen la sakka ndako ko ket ñewna sa keer waxtu unjel te gennegul ba legi yaare yu pal gisna mu fab jëmam ja def sa jëmmu muy jenn jëmmu jog te xaw ni tem murid ya xaju mun fi doyna yam insa allah ta kanam da ngeen xam cheikh abdou jang mum balla fali wayam sa mbok daram bay ci ndam ding masam amna fa bismu bind ko bata xel def jenn lif ci bir gudar andul bam talale letter ba dal ni lif gi yen do nga yi kan mo ci xam djublom gi cheikh abdou jang ket netakal namam ne ba do nga yaangi ñew di laaj fuñ koy tek jawab ja moy daf ni ko man duma cheikh bang may takalam ne te beuguma feex ndegam takal nga bokki cheikh bamba kay doyna seuk ñoye yo la geey ba nama ci jox am perma barkelo ko motelier ne mag la don djublom ga ca bir keram falako werlu yag ay fani fan balam ci yene yag mu wala may ngiran ni permi djel ko dal ni ko barkela nga barkelo ko serigne assane salam mu am kespu ñana fa bis na legi njeexum xewfu wate bi djub gisna deret yu touru nit ña di xex ma gis ci mbeur yu joru muna ko serigne assane du may gis lolu man jam lay gis lañ ma won du lolu bu don da ngay ministère ya ayor armée nganna ya ngay gis ay fital ñuy armée man éducation modi sa ministère khalima lay gis ak kayit ak lankar jam la daan wax jam yit lay diglu jam la yena ñepp ay lay muslu alaaji abdu daana ñew fa kër ga man koy misal ti jaan murid defar ga daf ni ko ñaar ñu bokku tool di bay lañ inshallah ëlëk ñu bokku apañ dal ni jogal nu yoonu yo tijani ma jog taxaw sar gal nuyo mu wax ni day goob dugub kuy goob dugub du seug ñay wax daño yab seen serigne dug deug niko nuyo murid te seug mu ni gurum nuyo su jot ni tek mu dal ni ki day gas pour loox day seug ñina dañuy jaamu serigne dug deug ñay goob dugub ñay gas pour loox ca tol ya ño bokk seen ciere ndawal ciere yar ya ba mu deme bay jog muna ko ñaanal muy joxe dog muna ko dede taflil kontu gu fess del segu borom ba lup seigne gatt doy bankam ba sa suñ masa wote ci idul fitri day taji ñetti fan di ñaan lil bari

amu ne yalla mom yaana ba ñepp xatcha te kenn du laal kenn lu xat bokul ca togné ba guddii xaj mu daldi wote ñakoy bindal ñaan ya duma ko fatte bañu ñëwé paquet bu wéx la téppi di joxé par ben ba waja nopi mu gis te biir keuyit wu xong xol ko daldi ni ki leuf lay xibaar ngeen xam ko nistuut mu dal ni kep lamuy xibaar ci baña salaqu roga mo fi jaar ci daldi ni yoot keuyit wa dal cey bind cheikh ibrahim ñass nelaw na legi london fajar mu dal ni wacce len kamil bi bay xetmu ñuy soga xibaar tagem bi wax na ni ab ceeram ci yalla reyna boromi mboot la ay dabam fengat na amon na goor gu baax gu dekk njaarem xamna turam mbokam la fi doynaayam bam tawate la daldi wut cangaayam ak la ca war jebal ko kay ab taawam daldi ni goor yalla e amna fa ceer wallahi lamna ay mbiram ba dem far amon na bis as coxna ñew siyar ko ba genn dem mu dal ni ki dab len ko bam ñewé mu yëkëti lim jox ko bam dem na cangaay la taggena ko bisib kérok lañu ko yobbu Touba ca biir barab ya yalna tabbi Touba amon na kesfu amna ak wilaya te xamna xeybu moy borom diraya fatali ko ak fatali sakam katan warna ma war samay morom lun atan faslun fi kasrati khairatihi barke ba ak wërseug wa ak xiwal ya day doti melni wax set ak waamem ya binegi melni xorandom di andi fi kulli yawmin raw di masak samdi fa nek yef ba wafa fan yep ci rew mi ak ci rew yi walla yep bu ñi di yobante ñale ngay poste di def ci ay letter ñalay mandate leg leg nga gis ab kabiyon bu gare seftoni ci mba pep dal di sere wala nga gis wata bu fess ak suuker mba kafe mba atay yor ab letter mbolem kilifa yi ko nek sa do jang fa saxal yal nañu am sahada ñaap ki ton ñe ñaari ton lo attan kenn ko nek sa yene ak sa man xiwal ya turu fep fep ba waan koy gas bu sak jajji ba ne ko ñew naan barada ya tabla ya kasam ya kapter ya ak satala ya ciuray ya ñi xelni ay café di xim ataya waxtan wa jolli waja mo raw gaaya tisbari aljuma kusel mal jarfa ñi julli je Touba ku rombu aw fa ker ga di rir nak mu ji mel ni magal ku ne siyar ki mayam gi yombul temani far geej la ku seug mandi mbaamu di ab jant ku jaaru jandi amna ku ñew bis ni ko yow mi ñaanal nit ñi ñu am lu te nga am bagi jël muna ko man duma berex aw xalla waye ku jon jong man dana jafal la jariñu gaak jariña gaak barkel ga ban ba ko wax bu yag moy junjam ga fatale ko fatale sa akam katan warna ma war samay morom lun atan faslun fi sahaihi ma wax la nak ci tab ga ndax nga waru xetu joxe em mané su ko lakhbaru ñay ñew di andi namu tollu ci blim ñay ñew di laaj raw nako fuf ku ñew am yému ta joxe men mbir lu reey reey lu taru taru mba mu seer lu xey xey kay andi buy andi kay yobbu yobbu dara du fekkante fa mom cey rabbu du konté ay xaaliss di jek jekal di dajalé kay xol kay yu andul du tecc ay gal soxlawul ko par for sakadi ubbi compte banque mo for saaso massa yekati million jox ko ci pot la koy sanni ku ñew mu jox ko xamewula ka joxe ñaari témir ci men mbir ku yalla fal nga don bur mom neena won jant bi mo di bankam lu mandi buy dem yobbu lolu la xam ne al khamis andil la ay tiranga nga cey tiral al juma moy yaranga lu ñew ci bis bis ba ko mom du dajale benu deeram mu jëm ëlëk duy demale yisa mu tok ba guddi ab lim ñew fa tay beugul lu tuti tut fanan fa mu daldi bindu liste top keri ya ba lepp jeex cey ak selal jef ya kabiyon e dugub ya fay ñew ak yoy ceeb ya nonu la koy topé ba hôpital ya ba lepp mat ku deg ñew na awma mu jënd jox la lolu moy mbiram ñewante gaag labir ga ak yermandem
ñepp

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. خديم خالق ختل لسلسة جام بسنو نتاي مولم برمي تبيرك بتي فتخو نخفي جسولكم وخمتي اتخم الفم جم يرول درم يرول اتنم ومسبتخو يا كارو لتفن باكن كوكوي ديمبلي كدول سرين بان بابو يخفاو لفدان خيو من بان بجوخنا لسارو جيل يارم يمساخ دنيا ولا آخرة فنتيو ننفدال دي تخو من بان بجوخنا لسارو جيل يارم يمساخ دنيا ولا آخرة فنتيو ننفدال دي تخو. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اللهم انلي نعم سماكو تروي gam ak wer ak barkete guddal fan wi. Allahuma ang lay ñaan sama guk tur wi gam ak wer ak barkete guddal fan wi. Luma mebe ci sama diine jef ko te jappandil ma luma yootu jot ko. Laqunu fa ku yaq do fa aksi dakal ku ni fe xel bu dara aksi. Am nak ijaba fun la wo nga wuyu te sal nu mbootum ismu sa tek tayu Muhammadun. Muhammadun nga ma may ci say may ak wergu ande guddu fan lumay doy am wërseug ak am xel mu dal ak barke ba def lu reey ci diine doon ko tekki. Muhammadun sama njabo saxal leen ci diine buñ na sax ba kenn yab leen def leen ñu xam xamé te bañ ma fatte ci walu ñaande kan la de day bette def len ñu xam xamé te bañ ma faté ci walu ñaan denkan la dédey bété ma denki yi sa bop ak julit yi ko ko ci man sa xoko gis ndariñ yi lo man di jëf na nga ca jital yene jëf ju mu andul jojé jëf day néni na ngeen di dundal guddii ci nafila bolé ak sikar saxal waqaf ñaan yalla raxat ci seen xol lepp lu irasail da ko ragal yalla ba am fadail te ngeen di daw mbolam jotaay chaxan no seeni banex ak bakkan luy khusran te ngeen di fo seen gakk gakk xol yi ci tuddu yalla ak sant ko ak tarax yi saxna ci tu fo tolu ban ca delu mbalu ko moy yawmal khiyam do jaglu ku nek yene sa morom lo yene sa bop man bacci ma fas ko yene tabul de xammem lola dul dolli ngeeram ci sa borom kon da nga am khairu maram. Bismillahir rahmanir rahim. Al qalbu kal maliki fil ahda'i mahma yamil tamil ma iqtida'i ab xol da fay cer ci nit bo xamne sa yu jubbe cer yepp jub su jubul nak cer ya faf jubadi lamuy khalas jubbe cer yepp jog jefiko wa ak sa hosu jubul nak cer ya jef jubadi motax bañu yalla kuñ ta xol ba nopi ci yaw sab xol lañuy suub ci ak jub dindi ci ak jubadi saytane bajjo bi kum ta xol ba nopi ci yaw xol ba lay suub ci lu jub def ci ak jubadi saytane bajjo bi kum ta xol ba nopi ci yaw sa xol ba lay suub ci lu jub def ci ak jubadi gudi gatna bu len ko gatal ci ay nelaw yi bu len ko neewal ba ca yit leer na bu len ko gakkal ci makruhu mbaate yuñ aramal dundu gi gatt na te xam xam yaana ku sank waxtu da nga am malama na ngeen di fab gudi ci qiyama tefer lu it ba ca yi ci marama kuy dundu war ne xalaat at yi di ñew aka dem te xam ni am na ci at mu moos ca ngay faatu at mu ne def fukki weer ak yaar di dee kateru dang ni ci taafeere weer fekk ca ngay faatu te weer wi def ay bis yooyu faw bis dana ñëw boo xam ni mooy sa sarax mbaa boog ca ngay faatu bis bu na ñaar fukki waxtoo ñeent romb la wéy te am ci yow faw sa guru rocc cay faatu te bis bu ñëw wala weer mbaa waxtu wala semin kam loola jóg na ci saw fan ba ngay faatu ko denc téeméer te bis boo jàll teggi dërëm jeex ga dalay bett farlul ci ibadaatu yaram bi ngay yafalay xont ak di raaya ka diw suuf rek koy mujj ak sax yi ginaaw faatu yaram bi ngay yafalay xont ak di raaya ka diw suuf rek koy mujj ak sax yi ginaaw faatu.
ma jebalat sa bop say xibamba tayesal ar sa telu be pas pas ba te diko ñaan lu nek nay lum tan bun moy yonte bunu jadd fen diko lagan nak fanu guddak barke wergu yaram kuni amin na fekke te bunu ken bonkos ndaxu neew doole nal ginaaw ne fu kanam yaay doole te buma ken fekk ma xay mu watma te buma ken xalab ma rot te ñoruma te bula ken baddo badal ci sa kaw doxal ma sa dig ak ñinaama aw aw murid gaang ñi rax ci biir sol mbub mi ba man di ruur ci tool bi nañ leen xammi ciosaan lendem sahir lendem ak batin ngan ya xoos ci yoon wi ak say bon bon ba noppi fab ak njël def kop armo di agré sa nit ñi lii du jàmm ñay joori xeer tey suuli fiir tey tunglu narax ci seen kaw saan wu ñëw na dellu ñay yoori buum tey teqatal tey mbaale laa xawla ñoom soril ma fuñ may laale daqal ma it ñii yor dangar tey matte te ku ñu matt soolugul mu metti ak gaañu yor lammeñ wu am ay tooke di sox di sànni nan ci mucc mbàkke wala jabar buy fas di tafliy buusu tey jat di saalaalee kasam haruusu wala mu yor ay rab di xam buy tuuru wala mu xeetim woy rawaan tey suuru ku yoru ay musal ma cib safaanam dajale maag yi womba foofu laayam defal na nag sahaadatu daarayni filee kifee bunu fa ji saarayni defal nu nag sahaadatu daarayni filee kifee bunu fa ji saarayni astaghfirullaha yaa seex dégg naa li nga wax dumaa di jóg nee te ñokket tukki ngir jëru ko gis naa la gis nga ma nee naa jàkk duutuma raf sàttanka xol bi dootuñ seeti kenn matu ko lem naa samay ndëgg ak saawuloos di jéggulu ngir tooñ naa la ay tooñ yu rëy te tooñ la lëf jëru ko bi lay koosi gi xool batum ngëneel bi fi yow ngir xol bu sedd ngërëm lum song yeggale ko waaye ku ñëw nekk fii sàggan di mooy sa ndigal xelam di dal dofa ngoog buy toog ba rëccu ji ko kon noo ngi sax ci ndigal tey ñaan nga def ci ndimmal nu mucc ci tëq ak luy tax nu sàggane ko buur yàlla yar na la may jàmm ak wér ak gudd fan nga sax fi yàgg fi lool ak camsu yéene la ko réer dëgg mooy réere say xibamba gumba tamaas mooy kii ni xellati gétte ab xolam gisu ko gis dëgg nag mooy ka gis seex bamba gis gisu xol te xol ba nag di ko yëg fum toll ñee naa ko mboolem lu waay mën a am lum rëy rëyit safuma ndëgam amoo kii fi Touba am nga xeeb naa ko mboolem ko waay mën a gëm gëm ban ba moo gën a wér man ko gëmul ban ba mii gëm kenn yéem naa ko rawati naa ak waaja koy di ngat di wax ci mbiram lenn lu dul noona kookee man yëram naa ko te it lu waay mën a xam ak fànn gum mën a doon ndëgam xamoo ban ba kay xam-xam ba sib naa ko say wax lu rëy rëy te doo wax ci mbiram rëfetul amul xoram du njariñ wax mooy ko rus naa ko samay wax ak sama jëf ak saa mbir ak sama gëm ak saa yëngoog sama dal gi yépp jox naa ko nan tàmbalee ci mbiram yam képp it ci mbiram tey ñaan ku nuy seet fudul fii bum ni gis naa ko nan tàmbalee ci mbiram yam képp it ci mbiram tey ñaan ku nuy seet fudul fii bum ni gis naa ko sëriñ bi dellu si naa tey jii di jéggulu ngir tool bii ma war di ci jëwriñ ñëpp jiitu na ma ngir sàgg nag waye deeg yeneeni ndog yu ma dal ci saaw yaram waaye tey ñaanal ma yépp ba ma ngir jiitu cib tool di bay ba ñëpp wàll si ngay yeefus ba des te ginaaw billaahi metti na ma kon tey damaa dellu si takkaat samag laxasaay tey laaju sas bëgg a bay sëriñ bi dimbuli ma man jàq naa jaaxle naa saa fit wi nee na tërët xol baa ngi ti it xel mi nëx sarax ma xett li ma jàpp ndal ak yeweenug mbir fépp fun mën a ne nag nu defal yooyu mbir fun toll nag gaawal sunuy ay wi ci biir ak biti nag bu ko xool faral nu yépp te bàddil nuy ngëneel gaawal sayxul xadi mbàkke boo yeexee nu tuskare nun
sun bunt yep ne rapu bi len gawal na tok bala ak set bon bon yi nek fi nun du len lun ci xajo yeeram nu gaw gawal Allahu akbar yalla ay bur di jef lu ko sop dunya ko xol yi mu lambo jar na xeyni ko mbass kep ku man telebis am ñak moy la fess lo wer werit wer de ngi ñew ko xew xew bis ak fal lu reey reey tam ak falli ko ng ca kanam lu yeesi tam rap xum ben wofu jes dana tas ab anditam lu mu deur deur am ku xeyni melas takale ko daldi ñew li rek moy lima gis ak dunditam deedib ak ko am tal yi na la bir yi lay bereb fofi nekke de fa xaar la ca dess wote yi wute na lol ak wote nak du fi jog koy wuy ji na iset lu kay wote ak lamuy wote wote yi wute na lol ak wote nak du fi jog koy wuy ji na iset lu kay wote ak lamuy wote koy def lu yengu nga jog luñ sos nga tabbi ci bir dootewlu dootewlu mbir mo deg dem seti kout barab beru fa sos ay mbiram yamu fa yor wërsega xel mu reey nak tambule wote di net lay xeybu tay wax ay ngeenel yumu yor farma ak wilayam ni day sel boko yaqate yor njabar mbate ay gallaaju ñang ta xor tay weddu sulmani yo kay la ci batuti ñi ñata koy wuji muy ndawlu amul kilifa ak waju tay bokam ak ñay wër di musloti mu dal di len defi dak ñu wër ko nak diko jey ya man di wak domaro mam muy jayar loti ñuy bofa kay dukku dukki daw di diglu ndigal te mom doxul ci ndigal bay dox di digleti mu mujj len defi fiir fab diine tek ko ca kaw di yel ngar nit ñi ngir ñuy gem lamuy wote ku ñew mu fab la nga yor digla lu reey lamuy yor te jojja way seddul bay dox di seddate kon nit ñi yeen yaw leen ngir yaw jot na ci nun xamé lu bax ak lu bon xel day xalam tuuti cheikh ban balum sosulon ginaaw ba waju ko sos boy wote yi dooma gis man fofu la fete yef yi fi ban ba bawon kuy wote rax ci sa yef ma bayyi la yoy yef tay am ci yef yuuti ci yalla man bisanguy ñew bob njegam teddna yitam bala bata tedde yema ci lolu mba bok ma yewu ji bis bob tay bala jantaso faw ma war ko ci ak jaat ma la wax lolu mote ma jog soppi sa ite mu jëm fa ma jëm bañ ak ragal du ko te ñew buura wax lolu ndax yalla ne kullu nafsin bepp bepp bakan saikhatul maut day de nan xalat lolu dogal bu yalla dagal kay dog na ken du ko dog gem ak dogal dafa war yalla dogal lolu dogal bu yalla dogal kay dog na ken du ko dog gem ak dogal dafa war yalla dogal lolu ma jo reele sa dunduli wey baxam dama perte tit na ci ak perte cham te ket li ma dundon duma koy dundat ci kaw suuf ko dul regle am bet xam te set na samay cer yi cer yepp moy bamuy man te man jeexna li lo ci xam te gis na samay jef ci sa wërse git bamay am di ak nenta am jeex ndaxam xana kon namay def ndegam des lana ci taw fan lu tut tut ma selal baxam a'udhu billahi minal khusran yal nañu fi wale pexe shaytan wandel sa xel ak tek sa bet ci dunya day yak xol nan wañ xol xew xew ya dara du doy loy dak boy jot lola gisat lanen fex lepp di xofola nan wañ xemem te fi ak mebet yi te xamte wo yalla te muñ banex yi banex bakan setan tek ci dunya muñ ñanti non jammeli mon na yoya xare du ndal xol yi ci jang ak sikkar ak di xalat yalla ak di tewlu ay mbir nan bayyi xel dunde ki deek bammel yu ak ya fa sas bar sax ak ti sam yu bari pexe tank bu gud ak barke bolek alal du te ñu xey la tagge xam xam bu reey ci yalla mba ci dunya du la tegal bammel yi ak laaj tem ya goore yu ak jongama ak doon kuñ xam du te ñu rew la dem nga dess ni ci ndum ndaw ndawlu ak ñuulal kawar mim ay at du te mu xey ni jaas bu app bu yi mat tabax yi ak alal ji ak njaboot gi des na ko seddale te do ko fekke
ci lum fa bari bari lañ lay sangé loola nga ca yobbu gannaaw sa tagge lo fa bawon lo ca bañon sak dundu des na ca def loola gannaaw sak faddu teyit amul garab amul ab téré du ciowri du teggi allahu buure téméré at yu nek ak mas faatu way top yaag way moy ñeppay laatu kuy dundu ku ne da nga jël sa wall ci roogu xar xar le badal ni ciel kenn du mucci kuñ fu dem sa ngenté faawu ñu dem sa dej lu metti metti yal nañu bur yalla defal nuy top musal nu ci waru te bañ no top yal nañu bur yalla defal nuy top musal nu ci waru te bañ no top bul gaaw mer baaxul negal ba mu jot del nak ba gis lu ko jar ndax reccu kat dana wey ndegam da nga meritam bul dal di top sa mer ba dal di jef mba nga wax njombe ko degg ni cey temer mayit bu ca sax julit du top meram jeggile ak jeggulo di cang moy fayu ay saytane begna begam ga amna pexem yajumna ci yalla bajjo dendam yajibna langam ga fesna bere na danna ci bobu bajjo lim daane ci mbeur yak ko ci mbir xagne ko ci cier dire de taccu bu kenn nagu de len ko fogu da gaaw ci songu te gaaw ci noju man jaq la jaxle na sanaw gi neena teret ko am xalaat da nga ti it ak mucci tay jafena man jaq na jaxle na sanaw gi neena teret ko am xalaat da nga ti it ak mucci tay jafena ci yalla ji jamono ban nit ñi faf gëna bon kenn ku nek ayibam ñak ayib jafena saytane runguna mbolam nit ñi ngabu yatam ko nek yatam wamu lay samete raw jafena nit ñangi tay nur ci ay bakkar baru yitilim seen leer xol yepp fay xol bofu gis gumbana gor ñak jigen ñangi melni bay yusser bi boyal ko jot mu don sa jabar al khair kay xewina teket ku warta te ko sab jël faw mu reey ca kam bi naar yeey matte kalor barina aw naar gor boko maf ñan doy dawal di dañal jël mbugal ak itis ak reccu kay dikna ndax yalla ne ina labraray ni jub baña fo la fi nahimin la wax kon bur bu man digena waye wa innal fujara ay gaña dekk ci moy la fi jahimin ja diglul mbeur mu mag tekuna yalla ngi yor ambi leram set na xol yi fi set muy tutu xal yi ayib diblim lu bon barina kenn ku nek ayibam te ken gisul sa ayib tay xol ayib ci kenen kum man di don sikna manum lam ak yak abder wax ci nit ki lu bon gantub dogal ak kañaan reey yoyu bir barina ken dootu jog doxu yiw ken dootu tok waxu yiw ken dootu lek lu lew war rek da jamono jital bakan ak banex lanka muñ li aram di dox ba xey ni serex nan tuubi de jigena xol bofu gis aduna ak am koom la duy bani mut fam nak serign bimb bo deugal bu wer jafena ak deug nekul ci ay wax deug de su ko sol koy dox dafa ay neub bu yegg di daj jamono ak deug nekul ci ay wax deug de su ko sol koy dox dafa ay neub bu yegg di daj jamono mote ma jog denkane wat fatali wat te soñi wat ngir no ngi dem te dun depat amana dig bi jigena mote ma jog denkane wat fatali wat te soñi wat ngir no ngi dem te dun depat amana dig ba jigena ton nan ni bayen wutu won tan yi ni wutu ton ni nun kon nan di baye xel lawon yalla dogal ba nopina nan dal di farlu nak te waj yobal bu yiw te bun ko waj ndax ku xamul kañ la du waj aduna war ya jigena bakam da fay xeyni xoret ak lum la fek nga mebet mo xam mu jang ba ate jegut fudig ba ak se sotina te duna nguy beug jeex bu jeexul dundu gi jeex te nit ñi ñepp ak ne weta ak seen xel yi dal gi ëppuna yanna nu mucc ci waru te li da fay niro xaru ndax deug weet na ba beru ngirum chaaxaan mi xumbuna ñepp ngi riri wuti alal ñi ëpp leen tay capital
ñi keri marbo len fulal wutmi aram gi epuna ko aji tabakhna adunam ci tapale war yu aram te fay keruk alakhiram deful fa dar pertna kol buduy ribani mut kay dotuma yalla beti it ngir xol budé dotu khalaat yalla boromam gumbana xol bu amul tambu ci leer shaytané na ci bir di four fum ko yabal mu daldi bur rajimi bajjo jekuna wutin wunyaaw amin wunyaaw teddi ja def nak jef ju nyaaw badene jaas ñu xey la yew san ci bammel ragluna ngay gan ci bir bammel bu yes buñ soti suuf ba fepp fess nga te dewete doone di soppi wu te din sax metina buñu robé ba bokku ñaan ñuy dem nga dess nara fanan dal ni koral ak sambala nit ak mu jam toraxluna am pax mu yaatu lol taxut bol ak la ndem te ris te wet lambo ca bir yene nitit te ter ba xatna yagna wax nañ ni kuñ tuli ba ñew lay jëk neep tepp ci yow moy gëtt ya ak payma fa yow fo fa la xet ga yemina yaram wa sax yene ca bir ndeg ment yey lek sa yuur tangor wa dal bi xaar sa bir ba mel xalaat ko yalla na allah bur ba di la xaar lo man di jëf da nga fa jaar sa jëf ye yepp fa ñu joor atay diis na metina yalla jogul ci lam waxoon bayyi wutut lam digle won du bayyi lam dige won ku ñew sa añ ba sotina yalla jogul ci lam waxoon bayyi wutut lam digle won du bayyi lam dige won ku ñew sa añ ba sotina allah nang ma yegaleel sa yene ak sa mebet yi ma mebet ci diine te may ma wër ak guddu fan ak tal ko damay nu wërseug lu ñu yéene man ko takale no mepp ndog ak luy gaare ci saw yaram ak xel mi ba luy baare te xam nga biir xam biti xam lu nekké umple wo fajal mali ma nekké musal ni yit ci ku añaan ak gemmeñ ak ak njabar ak ayubet ak lammeñ ak ayu nit ak jinne ak lo bind musal ni ci ayam wa yaw mi bind bi jaay mustafa mi gën kuñ bind ak barke ci akhban ba mi raw kuy bind tubo ila allah ngir kattu bi jotna ci man tay muslu shaytané foñ banex té moy tubakan tay sé ba xam liñu may jiñ ndax ndayel la ci man xana ndegam dañu ma arereet ma xam li fi man ñi wax sama bax ak ay barkelu ak dima gem téewul ma xam sama biir ak biti xam li ci bon sax ci moy ak neewi jaamu ak def bakan iliman do jombu do ruslu doto sheikhlu lenn lu bon boleg rafet ndort kay yaakar di gem ci sa xol am ngay ngeneela ki may li nax la deug sa kan boleg rafet ndort kay yaakar di gem ci sa xol am ngay ngeneela ki may li nax la deug sa kan nantu bu bax reccu moy te sax ci ndigal yaakar señ banbali laajes te moy li fi man nantu bu bax reccu moy te sax ci ndigal yaakar serigne banbali la jeste moy li fi man cheikh bamba nona ma ngi len di denk bu am jariñ na ngeen ko fonku na ngeen di maase farlu faw ci djub fi kulli waxtin ngeen taxok ak top sax ci ragal yalla ak di sakku xam xam te bayyi fo balu aram fu ngeen jëm te muñ bala yek na tuyek dogal yi yi len di dal te maase selal xol yi te ngeen di nopi ci luddul wax aw yi ak luy waral reccu te bayyi ab jew na ngeen di sakko xam ci seen waxtu ndaw seen farata ki sunna la tay mag ñew kuy tewo ci ak ndawam am xam xam am la mu bëgg ci magam am ay ndam cheikh ban bané ku mënta muñ bon bon yi lu tuti tuti do ko am ci may yi say say du tekki fofa dara dara des na ko gatchel ba mu toll ni sarra saxal ci muñ te baña def ku tayel ndax ku tayel du sangé kon nak farlul sori la yalla ayé lepp lepp sax ci sunna yenen ba li di top sori la yalla ayé lepp lepp sax ci sunna yenen ba li di top tabul di and ak kula dul dolli djub ko al ko day alake bul koy top and ak ku bax day taxa bax safan ba day taxa bon yalla li lay atem ba wakirlu ak torax lu jëm ci yalla lolay ngeen li luko moy ab jayla.
murid sadiq murid da fay gem te selal gem nga xam lamu am tay dox doxin wuñu xemam sax ci sakku ngeeram rafet jef ak rafeti wax ak di dox ci ndigal nangola geey bari jom te sopu it serignam yaro yi wak bari ay teggin ci kum mana gis yar cer ya yar xol ba sax ci djub te fonku jëmam day def ku am fulla am ngor diñ ba ken du ko yab du yab lu ken nit ku diptalu be mba serignam saf yalla saf serignam saf kep nit ku ko xam ni ket murid bu ni mel do deg mukk acham am diine fonku sal islam gem ko tay rafetal tay jang tay julli moytu gakka ak yutilim doylo serign ba ta doylo lepp lu indigelam ca takku top ci mo am roy gaaye jëm ca kanam xasaay dem yi nga def ko sal war ca te wey tay jox adiya bum gecc yit fakar serignam xasaay dem yi nga def ko sal war ca te wey tay jox adiya bum gecc yit fakar serignam mari marit nak da fay juddu fekki murid di ay way juram mu am xey def marit reyal njang sum njang tutis arab barax testu bab xey di konter murid da fay reey te rew ñak wërseuk añaan di di ngat ñu bax ñe ka weddi murid da fay reey te rew ñak wërseuk añaan di di ngat ñu bax ñe ka weddi murid marirendo marir mi nga xam nak nirir me ko wo da fay ñaaw ca kaw ñaaw ca bir doon ku soof ragneewul da fay tux di mande ka ges di sa ciag di sol ay sagar kel bu njoof yorub tankamit lepp luy xew mu teew di tuddo murid tey su jóot nag di boof yaroowul ci jen daara mbaa genn kër xamul sax serign bam tudoli ca soof di may nak ñi bañ yoon wi bañ ak murid lu ñuy wax di xol na murid ye ka soof weel yow te bul riirendo te da duy marit kon da ngay xeyni siif weel yow te bul riirendo te da duy marit kon da ngay xeyni siif weel yow te bul riirendo te da duy murid kon da ngay xeyni

ak maratu tawil neena lolou moy usulut tasawuf niko cheikh zarruq ahmed zarruq waxe indi wat ne ko fenen waxne inna usulul qawmi sab'atun tura athfana bi kulliha rabbul wara al i'tisam bi kitabillahi wal iqtida'u bi rasulillahi aklul halali wajtinabul ma'siya khamisuha kafful adha fal takfiya sadisuha al ada'u lil huquqi wa tawbatu min jumlati al huquqi waxna ko fenen dafa wax ne jurom ñaar la de lolu moy li imam sha'rani wax moy moy ci tereb yalla bi roy ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jefandiko lu lew moytu moy yalla fegu ci bepp lor baña lor kenn ci minde fi tay haq yi nga amel kenn ku ne nga jox ko ko ba mat seuk tamale ko ci sa borom yonente bi serigne bi say wayjur mbokk yi nga dekkal dekkandoy ñoo ñep haq yi nga amel nga jox len ko ba mat seuk ak saxo tuup lolu yoyu moy usulu tasawuf teewul borom xam xam tasawuf yi wax na ni am nay ponk yo xamni moko tiyé ay keno keno yi seigne touba wax na ni juroom ñaar la ba tay arkanuhu na'rifu minha sab'a sumtan wa ju'an wa tinabal bid'a wa tawbatan wa shahran wa uzla thumma istiqamatan fa ni'mat khasla wa zada shaykhuna al-yadali thamina taqwa al-ilahi zahiran wa batina waxna ne juroom ñaari ponk la am mom tasawuf keno yo xamni ci lay taxaw lakin la ci jëk moy fonku neewal ay wax ci lu amul ñariñ rawatina nopi rek ci lepp lu amul ñariñ ak ñingat xif ak maytu bid'a ak saxo tuup ak di dundal guddi ci qiyamul layl ak di teru ngir jaamu yalla ak sax ci istiqama moy ne ciotti ci yoon wi nga xamne moy as-siratal mustaqim boole ci nak ragal yalla ci lu fess ak ci lu neub kon lolu ci gatal man nañ ci xamé lan moy tasawuf ab xaj la bo xamni ku ko genn ci l'islam genn nga jawharul islam ak

bi dagana boole ci tukki dal moy tesbaratoxan ak timsegge yaangi ci waxtu ñeek li fasiyene jëm fo xane bi la nga fa ag waxtu ñaara lu jeex mun señ nga julli ñaari waxtu yeb dor dem wallahu ta'ala alam bokku mi laaj ko xamne dafa yore ab nat waye nak ñim yoral nat bi ñokoy tegalel kenn koy da mu ko jox dafa jox 5000 ngir mu nek ab loxom mom ñu laaj ba xam nax lool dagan na la deb wa bu fekke ne ñom ñep ñoo ci jibo de dagan ndax lool ak liggey la di dajale nit ñi kenn ko ne nga dajale tegam buñ soppé nga jox ko kako mom lool ak liggey la sen na ne li may liggey nañ ma fay nangam wala nañ ma ci neexal nangam ñu xam nim tollu buñ ci jibo dagan na wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena nit ñoo xamne dañuy wër di laaj ay ndimbal ndax seenu mbeur di waja bare wala ñuy waja fu bal di laaj ay ndimbal wala ñu def ko ba nopi dal di wër laaj ay ndimbal muy laaj at bu ndimbal lolu waaw fo mo xamne fo mu dagan la de bu la ci laaj ay ndimbal bu la neexi joxe ndax kon lu dagan na su baba waye bu de fo mo xamne deganut benne deganut ndax mom dañuy téré ko def wala dëgënu ndax lañ koy bolél yu bari ci fay fi nak bu jëmmi fami dagana yi liñ koy bolél tax na dëgënu mëna bari niñ ko défé fi dëgënu ndax njabar da ci nek yi ñaawé ci feñ ak waxtu yi ci faat ak awré ci wunni ku yoyu tax na dëgënu dëgënu jël jël kon boba nak kenn waru ca jappalé ku ci yëngu kenn waru ci jappalé ku ci yëngu wallahu ta'ala a'lam.

0: tabaxu sa'ya umada
1: ci mujj ci yow ci mom moy bu fekke ne sa yitte jep moy sakku ngeureumul yalla setan do am ci yow yoon ñaarel ba amna ñaan yo xamni sax joxe nako ni boko defé at mi da ngay mujj setan at mi yep setan du ñew ci yow té lolu moy bis bi ñëk ci at mi so jàngé jàngogu ñuy ñaan rek té mo nek ci adna yofu sante allahumma antal abadiyul qadimul hayyul qayyumul karimul hananul manan waxna né boko jàngé ci ñëlbeenu bis bi ñëk ci at mi ci wéru wala fi at mo mom setan yow dootu ñew ci yow waxna itam né bis bu né guddi gu né amna do xani boko jàngé guddi gom setan dootu la jégé té moy ñaar fukki bismillahir rahmanir rahim ak ben wa kullu man qara'aha 'inda ar-ruqat 21 faqad bil izdiyan fa innahu ya'manu maut al-faj'ati wa kullu sariqin bi tilka al-layl wa kullu shaytanin lu señ wax waxna ci yeneen itam waxna ne boy bo binde jurum fukki bismillahir rahmanir rahim def ko ci sa bir keur setan du fa jage muko kon daana jox murid yu len di daana waxne suratul baqara itam soko jange ci keur gi keur gogum mom setan du fa dug muko dirum ñetti fan dang ko dak ñetti fan kon yépp señ bi da ko da daana wax itam ne da ngeen sax ci muslu ci mom lolou bokk na ci musle itam wa daana wax itam ne amna ñent yo xamni so ci nekké am nga kiray prothèse bo xamni setan dula jégué ba ci ñëk moy nekk ci jaka ak nekk di tuddu yalla ak nekk di jang alcorane ak nekk ci lap manan lap lolou señ wax nako wax ne itam ne ñaara ngi yo xamni bokoy takko setan du am ci aw yoon moy jang alcorane ak julli ci yoonte bi alayhi salatu wassalam waxna itam ne kep ko xamni muyul ci alcorane fawu setan yakoy wam lolou mom budé ci kenn nax kon lolu ci gattal moy yi nga xamne señ bi tek nako ngir musal aw ñañam ci setan ma jéxalé ko nak ci yi nga xamne setan mom buntu yimi jaar manam setané amna buntu yimi jaar yo xamne kenn mustaxalat ne dana fa jaar señ bi té moy fimné ni yi señ bi gëna fonk amna murid yo xamne mom lañu gëna wayofal manam lolu ku yewon mak ñi ñëkkon ana señ bi duñ ko mëna gëm man ma sama wax ay gone yo xamni samay gone lañ mané len ci misal man boy wone da nga ma bëgg ba bëgg wayfal señ tuwa mi nga xamné mako bëggal sa bop man yow bo doot ma japp yow kuma bëgg kuma xex ak kuma bañ nga la la japp yow ma sama yité mo jammal yow non la nak yalla ak rasulullah ak alquran non lañ mel ci señ tuwa wala mu raw so wayfalé dara yalla xamal na yow yak señ tuwa mu leen andati mom señ tuwa yalla la gëna bëgg ci lumay mom lool la wax yaminu rabbiya inna rabbiya ahab li min siwahu wan nabi ba'du ahab ginna ci yalla ne yalla moma gën lumay mom

Serigne Touba neena man de dama wote ak nit ñu bax ñi fi neewon dembu ak barki dembu ndax ñom dañ da ñaan suñu borom mu may leen man nak sama borom damay may dara ba nopi door na ma ñaan ko lolit nu ro nak lim wax ne maddalil husna wa maddalil zayat man li yaqulu haka khabla maddiyat

wuma ko dara kuma yaakaare ëllëg itam jaaxaluma ndax manal naa fa ku ne lu kawe njortam. Ki ma jaaxal kay mooy ki nga xam ne ni ma yàlla sunu borom def neexu ko.

serigne touba neena khassid ak jaawatu kuko mokal duñ la lacc ci bammel jesbu mawahibu ak mukhaddimat ñoy ay fasam yi nga xamne ku leen war ku ne te waccio leen danañ la cëppel ci aljana.